0: bunny.
1: Yes.

0: Acho cucha.
1: Oi, oi, oi.
0: Acho cucha.
1: Oi, oi, oi.
0: Acho cucha.
1: Oi, oi, oi.

Oh.

0: Makama kuno ngasabi. No ngasabi lwate ikhuluma nje ukuthi wenzeni. Ubuyiwa kwampolisi, amathumbu konke ukuthi ebhakedeni la. Bamlalise nawa esidulu. Laphaya.
1: Westview.
0: Nala esansi bake bazama ukuyenza la ile. Uma usafika udla kudliwa eli la, ngithi awujwayelanga ukudla eli. Dliwa ngabo 6, shaba uma 89 solambile. Ithishwa ipapa ngala edanyanini. Yeah, it is. Namanje my experience uthathe itheli tswa ushuku yithi papa straight. Papa straight ya.
1: Yeah,
0: it is. Ungayithatha itheli tswa ushuku ufaka uza uzi papa sho.
2: Yeah.
0: Yeah, yeah. Yadliwa. Ikawulo.
2: Manje sikhulule.
0: Eh?
2: Azikho.
0: Hayi. Iboshwa ndoda. Lento lezi zidla lento mayiqeda sifaka isobuso. Yeah. So baba, hayi zish. Mogwenyenye ubakufaka isobuso.
2: Eh.
0: Mawo kata ukakini la pa.
2: Eh.
0: Nyela la nja.
2: Eh.
0: Sifuna le ndi move. Mayiphuma zayimbamba ziyancanda.
2: Yeah.
0: Ziyancanda lokwina injalo.
2: Yeah, very clean.
0: Fayiso ukuso lazi. Izaza fata. Kanyani. Kana yazi lesizulu. Inqondo istaka one place.
2: Yeah.
0: Sehle imbezi le nama windi mancane ale phezulu ndoda. Ushaye round ikhona la.
2: Yeah. Shaye.
0: No usisi uthanda igawulo. Ubhosi uzobeka la. Athi ibhosi anithola ukuzwa kunini.
2: Yeah.
0: Ah mawu uthanda igawulo awuyishere yabhosi.
2: Yeah.
0: Wena uthanda igawulo etanya. Kuso busy dela. Udla yonke into efuna ngesikhathi osifuna. Kodwa kodwa chocolate box kwa.
2: Chocolate.
0: Leza futha. Chocolate box.
2: Eh.
0: So futha.
2: Izosho.
1: Yeah.
0: Go bisiro igo niku i sweet 8 la.
2: Eh.
0: Ibhosi ithambe shay around the trophy. Uvayi la. Phakathi khona la.
2: Eh, lo phakathi.
0: Mazini sizuma. Uyidigibela lapha ni ibhosi phakathi. Nimeso. Ngithi gibela lapha mudubulu we.
2: Yeah.
0: Gibela lapha phezulu. Manti pa kumele udedele uyopala phansi.
2: Yeah.
0: Eh. Hayi cool. Isele nalifizi amadoda nyanitshela. Wena tshele. Uzinto tendali mayo mayiboshwa. Akudlalo.
2: Khala uma.
0: Bayikwela wathi 15 years ibona iquleke indoda. Iyazi lapha. Uma sogqokile.
2: Yeah. Zabuye.
0: Ayo yebo.
2: Aphenyo.
0: Ayo ayo. Sogqokile baba, sokuseyikimbi.
2: Mm.
0: Hayi.
2: Zaphakela
0: lokhala ngomama. Uthina 50 something years umama dala so lithi mayo. Really bo.
2: Ine le 70 yakhala maye phela mama.
0: Yeah. La uzuma ngathi uyibuyisela back to.
2: Yeah.
0: Uzuma usho kathi iziboshwa zibe namalungelo kanjani?
2: Mhm.
0: Umuntu angathi emoshile azoba namalungelo futhi lapha ke ekubeni udla imali yami ye tax.
2: Yeah.
0: Umuntu osebenzayo innocent
2: so that.
0: Awuzini usho kathi bazayidela inkani ngihleke ngithi ya nangoku sabe ke dihlala nomngazwani ye
2: ihlale mfana 4 ishaye
0: wena esingakhe
2: counters siyabona.

0: Oh, Lord.
1: Yeah, my son. Yeah, my lady. My